0: Yes, in Tura Jacona de Pirato, Pelto Gurican Gopacati, went to Sumba Gosuaya. Data Hudinia,
1: Cosmo Zulangarita Gam Shamari, and Gatite Gudad, Madecone, Mugona Papa Zeria Wayapo,
0: Palakizanda,
1: and Gatino Gotanga, Carasau, Bidin Bidin, Manero Guma and Jonagan. Tinoka Guma Gudad, and Mesh would be this.
0: Nanga Jimin Jacoto, Castiapana and Toto.
1: But so national for beer, Savona, is what? What you must add in the idea, never someone.
0: And when not to Bosana, and never Shambosana, you turn to Mosano for beer.
1: Nashville go Gomera Mandati, who did a kind of two to Galabon Gunin?
0: Not wrong with me.
1: Maulogolong Gogomer,
0: you look at a sound beach.
1: I'm back later of Gogome Hogum. Gatino Kuchanga got a sound beach to the Gumana Jonagan,
0: Sakanak.
2: Yamajo?
3: No.
2: In Indiana Gubernum, there we are to Bajokidue.
3: Phantom. Dolo la kona mapela kulima shako ndo kupawa kumwenga we.
2: Inina nanoki, guma kutaka di birimu lo shpiri ndapeja.
3: Anta unipa yangu ya, yomsoro.
2: Iii, isu andidi umu isu. Isu isu, awoni mbiri wako ukitabaka yao. Mbiri wako ukitabaka yao, awoni mbiri wako kumenyeka. Wenga kudaro, msala sule wesu waenda kumbeji. Wukumbeji wabia sule, matama wabia sule kugochi. Miro enda pa mtipo muhata, ndukushuona shoku itani.
3: Nada, kama kukuti salaveja ndi izu kushoni.
2: Au izu kushoni salaveja, wada kuzwa chinchwa kushoni chuko.
3: Yonti noda kamali, kukuti ndi ngataka wea.
2: Ngatende kaa jokitio, ngatende kaa jokitio kutuwa kuna mwiwala. Kuna zumfana mwende nubasa kukusola sola maji, nini andishidi nini? Ngatende kaa jokiti.
3: Kwenda kumakuma kuna ngatende. Naitakudini, mulume wananga, ngatende kwenda kumakuma. Notenda, naitakudini, sembe ziramisha.
2: Sembezera misha nao, kugalapa misha. Wepa, kugalapa misha.
3: Kukuti ndafakanyi, nda ingandishikamu. Mumangu, andi jijisa ndiyo. Nda katenda, nkuti nundakalamba, wada usenda kundisio.
2: Wada usenda kumanani?
3: Wada kundisio.
2: Wala mwana?
3: Wala kajano.
2: Shamwali yangu shike nchikeo iya. Lakatikinya. Lakatikinya. Nda inangaya nangani kugalango kulira. Nukutikinyi, wachamwali. Yende fambaya na yone, mrembu uya. Nusipi. Lakandu kubaku.
3: Mas, why tikinya wengayan?
2: Me wonder, mam signoler. Hey, a jokiti.
4: Diani. Andi musili kusho.
2: Hey, tegulu.
3: Simumi.
2: Simumi ma mazola la maude. Fungan pale mdiye chumfana. Tinumbira truko pana.
4: Dinayo msukuru wa.
2: Msukuru wenyewe tuna buya nena. Tukuda meti ya mbili.
4: Iwe msaya via ikunu. Musaya.
2: Tende hungu hala hwanzidi.
4: Musaya shalu kuitana nijona ishu.
2: Chikulu. Nwe shona mjima.
4: Dau.
2: Tende hungu hala hwa
4: kwa sikule chena. Kabeo
3: shpiri unga tende hungu hala
4: hwa. Ah, gubai, gubai, musaya. Anu, shipi kushuona kushoni.
2: Inga batu
4: pari. Kuna kakele hala.
5: Kuma, shakuru, tongo buenye kama, tongo buenye kunda guma.
4: Kuna wadu mbani, wadu kunjayo yo. Alwajepu, wakuna kukuti andidu kutende hongo hala, usinu nangeni chondo.
5: Masubona, ndiye na mjaho ndaka mfunja nyue viashia. Kuti hanga vili mjaho, mazubaya, anzuku mnye pela njipadoko nini mambu?
4: Maka nifunja, maka
5: mfunja nchekuru.
4: Maka nifunja.
5: Masubona, suwa vya na suwa nyamasi.
4: Masubona, suwa
3: nangeni. Ndawe?
2: Mbae, nwe pala mbuya mbibona. Ano mbuya ndusi? Walibona odi mbale?
3: Nada. Pomanda kwenda mulume nindi nindao pundoko.
2: Bakando vya majonjone ndo kumatolela kumi ngukuti pano. Nukangano mwanalumu. Akando pekeja mabutili mavili. Yo nangani doktanga. Kumu chaita chumdala padoko. Sino kangano. Pulusi yo ukamwa. Undika no kandila botilo mnyonga macho. Makumbo macho. Ngumu matengwe mumi. Sina matengwe chumdala. Akula. Kwandu mzikulu wakona alpabasa. Undika no kwa wakajija shkola. Gravata. Wakajija shkola. Atau ngupen numira pana.
3: Ah, então hukuye makavya waya na nasukuny makai tolera pana. Chikote kwete mchadomi mama ningi sina vanga zvizvo.
2: Hukuye kunimpa no bom jimenda. Kaisvisvidira ngomusere ndo ikochera planove. I majonjona yango ya guma.
3: Shama chenyu chi.
2: Pera guma wadani. Vada kubia konyangu jangotu. Wendo ndiri galiriwe. Iwo ulu msambiki ndiwo. Unuzivika nguma doda. Ndi ndiri. Undika na kutibesa. Tu sitapera kutore kwa ziro. Noze wandana.
3: Mefunche mumu?
2: Funche ni.
3: Entao. Kuvona kwangu. Mumu wangachina kubia muno. Vajichi senyo. Basa lumu naloe ya lo. Ntawapano. Tirupo na tusku mbe.
2: Ato?
3: Vandika na mudo ya kuwa funjo. Vahite kolaji.
2: Imae mjimae. Bumbale hava. Imu tikada zero, mchatiringisa tikada zero, muno titendei. Nandi kalafata, is why. Dukuda
3: mweni.
2: Dukuda kushama soko, kalafata. Uo mwana kachua kasejaro kadaro ndiani.
5: Chekuru, mchina jwe simba, mdoko ya mwana.
2: Ena, anodigila loku gara pa muzu, chengeta vana. Anodigila kufa mbalo, kumiyashu mbalo, muno.
5: Ima muna ake, ima muna ake, chekuru, ima muna ake.
2: Azita, vana wano so gara nani. Iyo, kalafata, kalafata.
5: Nandimu, chekuru.
2: Vunjaite gulu wako.
5: Ehe.
2: Andini upangi kwa mbalo muno. Baba ngone son pangiri.
5: Chekulu, agadi pupunanga ude ya. Wa huiru oshi dota.
2: Huiru oshi dota. Makalahwa, apela pinda katika. Agale na kuite ni msidati munu.
5: Agale bela munu.
2: Ndino wala wate guru wako, wakada kusiri la mkaji wangu.
5: Vano zivazo katika.
2: Haa.
5: Vaitengesa mabaiberi unanyo. Vagara paswa, vautengesa sarafesha.
2: Kunyana kumkaji, ndino kuzibiko.
5: Ndiswa na
2: kumkaji. Iyo mkakume angenye nanga. Hii. Wanyama jao, tola mboti ririmu. Wakumbi kwa ndia. Inindina dinyeo.
5: Juma fambira njona jumdina kuita. Dodara rashu chashka lako. Ngajiri ya
2: ndina. Ndina walo wa tekulu wako.
5: Mchana utu
2: walo. Matoto wakuma joni. Kona diana kumeleke taro kisi njimani. Anona kutengu mbubuji se hapi ndeka yu kwake.
5: Diana mdoda uye mseni.
2: Rukita kutea ashipi shumshoni.
5: Chekuru mchamimashu maningi. Chekuru mchamimashu maningi. Azwiti kushoni.
2: Kuleleme jana kwa kanaka pasipan.
1: Hey, mashemani maparazi.
0: Tawe.
1: Mwamuka bon.
0: Tamuka imumuyo.
1: Deshita kaguma ya zuloria. Apanga tuke ndo kushamwari edu iye, no.
0: Ya.
1: Tende kubuya na ena. Atunga, atati jezona. Manje zona ino iye, iye. Apela kusiana siana.
0: Ya chincha ngo sikuro ni jai.
1: Kune uda kusika nga hapa pana, nyumba. Uda kusika pana predio.
0: Kumiti la kawa.
1: Agora manje tipa. Iga kuenda kubuya na ena. Atitati jezona. Umapi mnumuyo kwa dolo. Stalovecha, jone. Tino madolo tu.
0: Mabawa.
1: Mabawa. Nwe kune inugala kune. Dolo kune.
0: Here.
1: Una nuse chirali. Yani, kiasi na madumu ya
0: cast light,
1: yeah, cast light, light,
0: kakuru, kakuru,
1: yeah,
0: yes.
1: Agona, muzima shamani, epe ni ntinga ndaka zukangano, bono nde batira ewea, nde nanga mangwana kuna budule yenga nalona. They doctoran to the pulveta glow Hondu Kushinophobia. Do we an alone? No sequo of a guma, Shakasukarika, what do you?
0: What do you believe?
1: Ever, that's the Amadinero. Bond the Jacob Supermani. The Galoconeo. While in Capin, they can also
0: not take the Catalan.
2: Hey, Namazo. Come to Panapara and Adinia again. Never.
3: Oh,
2: no, I'm going to be a journey. And we have done that. Anandialika, Indakananga, and then John Jimai.
3: When
2: I Kufamun, Kanako, Kosima Mato, Kodin, Kobatam Matoro Matmat,
3: Kitabasar
2: Kinakova Jahun, Inin Pitish Kokas and Doga, and Tingapita and Nikan Kubaka, Walwan and Kubaka Parade, Nikan. Then we spend a majority of this kind of parade.
3: Von Avapera Kulima, Kavia Patamis, or Coxia, Chevali Malakondo, John Vasavashi,
2: and Okasi, Waka Patamis was Zan. Sisho kwangu watu wakasiwa so numbeo imalungu.
3: Bas.
2: Nemalungu
3: uneku machave. Siwa pera kulima.
2: Nelungu limu elavya nalona.
3: Wachoni vanolima mshanero mwecho malungu. Muno umu tinolima wali. Masi wachoni mkubayo imalungu mshanero. Anta ya kuma mkubayo konda kocha vopata miso.
2: Wona vaita beva mbili mbijo ngo kutingenyi. Wona vaitika na kuwaka mnika yao.
3: Ndishono.
2: Muntu unutulo. Wendo kunyalisa mufandaba hotora mwanako msia ude. Aunyalisi mwanako purume.
1: Ma paraje
0: ndauwe
1: taguma pa banka pe ngapa
0: baba wapa ndikona
1: pa bawa ngapa
0: ha
1: ya
0: bawa lakata kudini
1: bawa ili ndan
0: bawa jokiti
1: jokiti shida kuleve ni jokiti
0: jokiti mwe mpa mpa mashanga
1: mashanga manje ya kunjani madam
2: ziyaphile
1: uyaphila cha
2: ulanga ulanga
1: ngapi
2: weyo
0: Ufamba kanjani msebenzi wako?
4: Ah, oh, so wapine ndiyo pile.
0: Ah,
1: ah, madala utsavelekete zvino zvokazi.
4: Kuluma, kuluma.
1: Kuluma, unovelekete zvino zvokazi, mpera utuka. Ah, yako.
0: Pede mabotiri maviri apo.
4: Mabotiri maviri.
1: Mabotiri.
4: Iwe kravata via ikunu.
1: Saraveja, saraveja.
4: Ndo chupa ngwandu kwani ah.
1: Saraveja, marenje,
4: marenje. Mutongo ni saraveja, takai.
5: Saraveja, nukuita mbondo shano basi.
0: Noda yo, light.
1: Mbondo shano, mbondo shano. Shano,
0: kinyento, kinyento.
1: Mbondo shano, marenje, mzambiki, mzambiki, marenje.
5: Machene ni mashano, ma wakangano.
1: Five rand.
5: Tote ondo mzino, gozo zano.
1: Ah, dini ya, dini ya.
0: Tachona, John.
1: Manje, epa, tachona maningi, John, manje, tawuya manje.
5: Mm-hmm.
1: Yeah.
5: Not if five meticash.
1: Five meticash. And come joining five rand. Five meticash. Okay. Yeah, hey. Manje, hey.
0: Ipa sano, ba? Ipa, tini kano pwene mwana mnufana uya o. Ipa, tu staka pia tulewa shiro sedu joni.
1: Yeah.
0: Tungu kwa kuhia kudari. Ipa, vandu wakutuona kudari. Wati zikute iba tabasa joni. Ipa, pia gogomeo hakuwa nshira doli, jalera. Mota. Nyumba tenga ndavaka nyumba zese
1: Shamwali ungafunjiswa sana ngata gogomehona nanga tabia kuvona vana
0: awiti hwipena ukaita desa awiti hwipena unosupuyiswa kudi ndikana kunanga ndapera kutori kwa umambo uti uitepena tipuwe
1: yo nanga tabia kuvona vana tinohulira ukananga tagogomeho unosho wavieno zvino zvese
0: jisa masoko kwa ku na madodo wa
1: wavieno zvino zvese
4: mari ngona ngai muzai hurukude
1: Shamwali yedu ichagala pamtundu pano
5: ah nada
1: mazoroji mazoroji
5: kitish nditona ina namba yao pano hapo
1: nayo ne enda fona ni wewe pano fona
5: kwa fona hapa wapi
1: mvataura manje kuti Shamwali yenu zano zano maparaji
5: ehe
1: vashandi vo John man vashandi vo John
0: ikona kuna vashandi vo John ikona hapa
1: yeah Hey. Maya doro Mzambiki rinonaka manje. Doro Mzambiki ai manje rikunaka maningi. Eh mashamare.
5: Druku. Ndiye. Druku buya na chakuru mazeroje.
4: Nyamashao.
3: Ndao.
4: Tifuni yango inolira ndiye anangalika. Ah.
3: Pakata wa John hapo
4: wapi? Pakata wa John. Ah, zishamali rangu ya John limwe ya kona. Ah, alo.
5: Alo chakuru.
4: Ah.
5: Mukubuya nini mzukuru wa Jokiti pano hapo?
4: Unedeni pa chupa gari, achupa gari.
5: Makapa gari, amba nyara padoko mufika mukubuya.
4: Ola Jesse nikaje wakasiye sardu. Wakasiye sardu achupa gari.
5: Asipi zvona, mukuona ma comrade ye mashamwari nye.
4: Ah ah.
5: Aguma rikumurira maningi pano, atokochesa no Mungu no mbombo jomnodire maningi.
4: Akochesa chini?
5: Mbombo ndotokocha kocha
4: wa. Kuchai wali zvikujima kofosha. Wali zvikujima kofosha.
5: Zvakanaka.
4: Hai.
5: Chikuru wazano.
1: Ai,
5: masojisha zvona sepuya.
1: Ah.
5: Ati waro ndugube wari.
1: Ah, ndugume.
5: Ah, duwara basi, basi duwara basi ndugube.
4: Chao.
1: Gavi, gavi.
4: Ndikutunga mira nusaustevera.
3: Ah.
4: Ah, iwo ne uchashpera kwapate mbongo yedona. Itakubia nombendere nezvipare. Ngoti yamati ndokumwe jojoni. Wa iwo wambona beyo unobhuya neni, wambona be?
5: Ndamona, ndavona. Ha?
4: Waitaenda me?
5: Ndivona dimi, ndivona.
4: Ah.
5: Basopani, wana mwana kajumwe na anga viri menyo. Po fana nchukuya na wana pano mwana kajuya.
1: Ah.
5: Ndukto msumuli na nyo.
0: Maneta di, manita nyagoso na ena?
5: Wana nchukufamba vesi, mwala nyukushono kukutia hii.
1: Ah,
5: ana itashwe mkono
1: ndoto wia. Kuba, ne?
5: Ah. Maboti ni tape jeho pano ndoda.
1: Ay, ay,
5: ay. Ay, ay, viri kaba.
0: Yes, yes, yes, yes. Kakul.
4: Ah, ah ey! Yo, garafata.
5: Chekuru.
4: Chekuru wako chokiti wakalata odi nifumbiri ya venga nao.
5: Na,
0: chekuru.
5: Fumbiri wao dota.
0: Yo, garafata. Chabdani nja makomeredi. Tusunuti ni mazuru. Mwe makomeredi mazuru.
5: Pralele mechi. Anuda udani pralele mechi.
4: Unasiwa, andisikuta kawara pasi ngeni.
5: Eh.
4: Ndaguma kukunya huira para kukawona ngodrambo baka simirini. Mujano vajoni ya nubia nukamizi upaluka upaluka ne.
5: Upaluka kwa
1: nge. Hai,
5: kata simira kushuadike.
1: Habo. Shamwari.
4: Hey, ah,
1: Andaa tukubia kuvona ukama, kuvita kuvona osha mwari, mazuva apinda mazuroji pitish kukazi ndoga.
0: Kazi ndoga.
1: Ya, yeah, John shamwari lakana kama ningi pa.
4: Muna tiro shari, mtegluwe ni mazuri shamwari.
1: Hmm?
4: John ilakabuwa kamulire, piwa chenga shimpunja pizza.
1: Naam.
2: Iyo achenga pikipita ndiyo.
1: Haa. Mdilo wea auzu.
2: Babake. Babake. Muna mvili jedu. Muna mvili jedu. Mbiye nyingote wa kumi kusidadi. Bate zwara wanyi wana kumi kusidadi. Muna wana na naona. Mazidwe.
0: Muna mvili jedu.
2: Mvili mvili si. Mvili mundi wana mbili mbili wana honza tiendo.
0: Taka sa madhroji wana mpancha. Tawia muna mpancha. Kuna tipu kuyivona. Zuguna ngasini.
1: Mashu watu wana na nambi.
2: Wala wasamuali masoko.
0: Ufajoni?
2: Ya. Yeah. Emi ya mbwe chokwadi, tibesane munu.
0: Ndula kupupula kama munu kata
2: kukukinga? Mkada kuturushali, diyo na ndana kuturushali yuambia mwana na wana usidadi.
1: Ndiyo, mwana wana gandu wako paja.
0: Masoroji, kumu weta munu waka sala msambiki munu.
2: Ah, ndaka sala.
0: Munu tuu na murutavia, muruta kato grau dali. Shikala sao chimwe, shikamiza chimwe, shikala sao chimwe, shikamiza. Pero tole wazwezi.
2: Akala ujwana nga tavia kupatia
0: nukwili.
2: Ndino daka jiwa ndi wengeni mboti wakale pere mgeresha
0: mwana mwana wazika sopa mgeresha
2: gandanga kuntiru wa gandanga wana kufaka maki temugaliri azikubia wana ngandina pasasi ofashe baba kona azikubia andina pasasi wali wawana pasasi ngombiri bitu ngumashumbomba ustadu uguma ada tuchira tabia kovona wabia kovona sinyi munu
0: mazroji
2: waunopinda lini
0: mazroji na kubata mloma mazroji ukadunangasa so kufuwa kamake unungpa kukwe mbeneja spesa unungpa kubombo zera kulira
2: hata kulira
1: shamwani
2: nanga
1: nada kufila kumeleketa shokwadi inazumbi ni mbiju kondegala pakati pava zungu so ni ndavia nini mjie jangu ndabiu homu komboyo ndabiu homu komboyo ndabiu homu takasuguma rasta no garasia epe ndeyo uzira udale beki la pili
2: la sanu galasi ya vandu vengano uzira utakashutwala tusu inindi nakamia wikita kutwala majonjono kukubia kunu antiru jia hundiwe ni
1: indakabi huwa mkomboyo pa mshtima mnozira shtima shineze watishifamba
2: wala wende ndukube sengenyo
1: pashamari tu stavi ya muno ne tiri muno pekinja shuro jangu ndapela kubiho maji mundi muno tambira kusidadi mazuvesi nikana kutivunjavo kusidadi kwa kagala kudale epa unani kuna hamazedu javia no ite anyone. Maisha mwali. Na utonga mba kenda suru kusaloto kwa sweza kumwa yo.
2: Imai, uchadoti ya, ewa magenge.
1: Kenda kwa sweza kumwa suru kusaloto.
2: Andivini kupala zentano, zenge, matukira, watu joni, avati kuhisho mundu. Wano mga kukoji. Iko wano gala joni. Yo imai, uko misal kwa zira cha?
3: Na ii, andu nini, antipa kwa zira, andu kulangalira.
2: Ah, kulangalira dini.
3: Lakona mchalota.
2: Alote eri suru kunyumba yo.
1: Alote
2: eri suru kunyumba yo. Ukaenda, uvia, uhwirirashu. Kondo kumbuti, undika na kuita cho imbo. Paino tundira ikangana.
3: Ndinga huirira, dikana ndinga enda kamwe, kosheja kumu.
2: Ukavia asho spiri. Uenda asho kosheja rapondo kumbu. Ndi wano kontari watu, wadini, washeja kumwa kangana. Kukutu kaa mama ija uda, vano ktole na ntolerwa.
3: Ngeni, vaichokiti vano mshambo ntoshe pala?
2: Siya bata ndusu. Yowo natina huiri. Tukubati kena basa, tukubati reina basa. Hala huwe kwa pivu. Sa senta wetu wano, indona dinyeri ukutengisa bali basa.
3: Anta imu imu yu masoda kala onge nkunditwala nini mshivya kunditi sanyako.
2: Ah, walezera basa, ndai kwa enda kusuja kumuoviva.
1: Vagalavata.
5: Chekulu basado.
1: Ah, ndaida kufunji sabo nyumba yopano doko wane, yuko adoko seja kuma.
5: Iyo, tongo sike nyi pashkuta vile cho, panao shiguru mundu cho, shiguru mbana cho.
1: Ah, ngosure.
5: Ngosure.
1: Yaka chena, da, tustaloveje joni ja... No hasa jam katimu
0: inamba toilet
1: toilet ye joni yakachena uma mkatimu podu galapaso hasa
5: shibonera okuno
1: shamali maparaje ndikubia akakoseja
0: kuma doctor ndishibuya na masoroji
1: sawa shibuya na masoroji kina koseja kuma
0: masoroji kubuya chanalume mesh ndosika epa itusu epa apana chotabia nachona ne kuti bataru basero yo joni akuna shiyo so ngaitobate basa mudawiyo kubesana ne Kita iwo komono zika mani ngomambo unangu ndina shamali jangu java john jakata kwatapo tipotori kwa mjio zuno puwa ngomambo tokovana kula
2: nada ndasekale wabwecho kwadi akula ujijiso bandidi kuna inini
0: kula kujijisana tuda kutibuite mdantu udante tuda unandandiwa
2: shamali yako yaenda kufamaja itavia
0: aino ya sambi
1: ai Hey, maparaje.
0: Ndapeo taka vizungu. Shinyo nalisa, mpano weta soku umbao. Ndapeo taka vizungu na mazote wane upona.
1: Na, so joni. Rukuno mzambiki, mashamwali.
0: Mwondo nita soku umbao, zunei pasaje ati wani, pa?
1: Mashamwali, indenga kuseja kuma sule yo. Hey, enda hivyo, sona kuna nyama ya kafayoga sule.
0: Sule?
1: Ifano bangala kusoguma kutiva basi, jivu, uvia wako.
0: Ndakuya mbaimbae, ndakuende hivyo.
1: Enda hivyo.
5: Here, mai.
1: Neka mashamwali kuseja kuma.
0: Nikamba kenda sule yo, mazoroje. Nikanchako, nikamba kenda sule yo.
2: Kolo.
1: Zeroji.
0: Kamikena suri.
1: Arukubata. Zeroji. Ah, wabata. Ah, wewe. Shamole yangu deshe pinda kusetja kumwa hivi inge.
0: Pana nchou ya kafapa. Oh. Ngaile gino shpanga changu chimune tona nyama yaka boto cheka misho. Ya, natuwa na mpinchi yangu tupinda nayo na. Okay, ya, ndavia.
1: Ya, mwe ya shamwane. Mwe wana nyame kusayoga.
0: Iyo, kito kondwa mwe.
1: Mwe kuna una wakona.
4: Ya, mwane pa, joni pa, ninda kakara munu, ndezi ya munu, maana, munu umu, munu tukupona tu.
0: Ya.
4: Tina ndetuka, stado, stado, maitrikuwa chumangwa nani. Unesia, semu tikashi kutenga shasi maswana.
0: Nunga sufunja ndi wuna tifunja kama kutusu.
1: Semu tikashi mtongo shuma, 10 randi.
0: Nada, wa, koza.
4: Mbondo iya. Mbondo unachimwana chimadeko chosiku?
1: Mbondo mtungu.
0: 1,000.
1: 1,000.
4: Msambiki muno mbondo chimwana chimadeko chosiku? 100
0: randa.
4: Saja
0: misa. 100 randa. Ya, 100 randa.
1: 100 randa.
4: Ah, 100 randa ya mnangalo. Nuhachimwana chimadeko chosiku? Ay, dinyiru maningi muno.
0: Agora John yo, nangu ya deshi metikaji 10 randa. Tinotenga usawi uchu jantari, tinotenga usawi uarmosu.
4: Epa, walumana, umumu kuna ngatapisi kwa zwiri, uduni, ngatukwe sakaimu. Katole kwa zwiri. Masi ninda kabia kangana John.
0: Wewe inga sana le lulu wakafuwa tutugumi yako tenga tutenga sana ni wengine special.
4: Jana special yuko wapi? Ndaka vya kondoa zungu na neba sandi tundarwani ndukuli matolo matmat.
0: Agoma zulu jin programa jiru jiru kufanya? Tiri maalupa?
4: Ja, ulimaroda kubia kwa galaksioni muno wale wana makole manga na satain tano jana jua.
0: Gumi sa masoko kuumambo kama.
4: Ndio gumi sa chini pa. Zetu pika chapu ndango mambo kwa malandu ndio.
0: Mashimbele.
4: Yo zana ndaka kumba kwa ndio wenge nini. Wachari matolo matmat.
1: Mashini ngo kurusi ndaka ita.
4: Wale muno frasi damangu ni azusi ya wukwesh. Matolo. Yono pote kulima katika matmat. Matmati abudi.
1: Anubuda abudi ngini. Ukandipa matolo amako ndino lima. Singo basaroni noziva kulima ni. Ini ngo basaroni noziva ndakaenda joni. Ndogala 5-16 S.
0: Kondhoyo.
4: Ranumwane.
1: Kurusi ndaka ita. Agora muno matolo amako nga nikatamba kulima.
4: Ranumwane.
0: Ah, puya ima soji.
4: Ndikenda wasiro kufama jiu.
1: Ando. Ndai.
4: Kona nini ndavya nenu ye.
1: Awashezi. Wavya numwana kajumwena. Ati mzivi ndiani. Sia usiku kutitatija kuti undiani.
0: Awe anabata.
4: Ay.
0: Anabata.
4: Ah, ndaziva. Ay.
1: Wabziva.
4: Ndenga na mundri.
1: Wenga na ina. Watifunja ndiani mundu. Wenga na ina mundu.
4: Ay.
1: Mewe shamwale. Masiroji wananga na matola maki. Matistika inda kulima matola maki. Matimati muna tengesi.
3: Nandi.
4: Ndawe.
3: Desu wafira ushindi kanya nchini.
4: Ndini. Unumko gala kuwete mrinji uli asi.
3: Nada nda apo wali nda ikamba kwa uzira. Mashita shivona kuti hapa nda ikanyiwa kanyiwa. Kaviri no kulikatata.
4: Wadini.
3: Wadini kudini wende kanyara si ndiwa.
4: Ndiwa kwa. Inini. Vandu wevi ya kufamaji.
3: Mashi unoita basa kundikanya kanya kasi nini. Ndina muzi na iwewe. Tina nyumba edu wende. Kupinda kwa kuvia kwa kupinda shwa kwa.
4: Inini? Inini pitichi kupinda kunyamasi?
3: Iwewe mesha hapa neno simba nchina hapa.
4: Ndapere kukusakaja nyamasi
3: ni? Nyama yangu yese kuto waja mkutu wandikani nini?
4: Ndapineka ndazivwa. Ndapineka jimchiko ya wangu.
3: Ndapindisa kudini mkutu shwa wandita ya wawo chipo wanunga ndaka shwa ona.
4: Ndapine. Ashopu iwa.
3: Ndiberekea imaneo.
4: Izae mkutu wangu. Izae. Ndapine.
3: Kundikanya kudea nini nani?
4: Nada, tunapuira kani. Mafano joni ya mchungiri. Aende ya kutunda ibusa mkachu wangu. Aende ya kutunda ibusa kutokulana ndi. Ndawacho wa zinanga kuna nyame kafoyoka. Ingafo mino shpanga. Aende kubusa mkachu wangu. Ndawacho ishira papi nini. Wada kupochire nini kukukume kwa joni peturote.
5: Nchakuru matako kani.
4: Ndinawi ya kumpuya neo.
3: Masha mwana yangu. Ndukuta basa kumfambisa mapao shpini ndaka mkanya kanya usukunye.
4: Andi jiku mkanya kanya waka kujipa, waka kujipa, waka kujipa. Wendo wana lumeviri mochoni waka kujipa, waka mkwina mumu wenda kucheka kudivirake, obusa, ovio ufunja mdoni kutipuna nyame kafeo. Jiro zari, jiro zimwani chukuta subu di mwe mwaku
3: mwaku. Mashinanti
4: mwaku. Waka pinda kaviri, nagali waviri wafane huu waka pinda, naenda kufamaji, wala wakenda kufamaji, wakadini wakapata mkochi. Na wata ngukochi wana ngukufango joni ngukumbiribiju wakia katia nyama yafayo kutaka pirimeru mzinga kakuya kanda kufunja shamwali kuna nyama yafayo kewa kakuya shamwali kakupinda unda wana ngukufangtila
3: uwa kukupi mulu mango ninda evate
4: iyo waepesa nindini kani
3: ninda evesa ndiwe posi nanzi ufunjisa chiro
4: majua ufunjisa uchei wana uchei wana sando kutukuncha wata kusa unu mga kukipash ahungawe mi Iyo mazi metirong, o mazi metirong.
3: Na tenda pesa ta, tenda pesa dengan kutu maponel macan.
4: Aongga la fundiri, wakatu la fundiri.
3: Tenda ita jese jese.
4: Iya macau, ayah jadi. Wakatu fundiri.
3: Aongga. Si tenda pesa ndi, opo si demu kaku ita jese. Pele lah kamu.
4: Ume ita jese, o. Wajan tonggernya lai, wakatu fundiri takanya nanga ipana cuiti kau Tino chisha mtundu, watigarizo mtundu.
3: Anta munenda kolewa kunyumba kwangu konda kapako.
4: Asifunche mtu.
3: Anta winini kena mandika nyisawa, antino itawa kudini.
4: Inini.
3: Ndenda kovelenga kumambo.
4: Ndino fesari, ndino godinyero. Inino fesari.
3: Manchichisa dolo ndimu.
4: Iwa inanga mkwetu wangu ndini kumwadu.
3: Ninda inanga, nina ndini
4: kumwadu. Walu wana.
3: Imuwa
4: ibasa. Wana, walutelera. Walutelera.
0: Zano. Zano.
1: Maparaji.
0: Izeri. Namba ya kutaula shitofu kushia mbusa. Kukome honga shinofobia. Kwa kuwa na mkajo bile sigunu. Ay, tabe ina.
1: Na shipatuota wazuna kati kutaula jehe kule mbusa mlamu.
0: Takupuka.
1: Ay, taula jehe kule mbusa mlamu. Walabona ya gumesule yu kanda inyame ya kafu.
0: Kuna ina mazuro jomu shashindi. Hasa tifunji nga mkajo wangu. Tezu iti wangi.
1: Nuwe mkajo waki uwe. Wiyo usi wakatu wala, wone kuumba kwa kena. Ine kukendavo suru kandavo nyame ya kafa.
0: Kakugira.
1: Kakati iji, tazobojo. Kakutuala, kakupinda kwa dira mumba kwa kwake.
0: Kwa.
1: Fishila fitusu. Tusu.
0: Kakutu kuidase nyame.
1: Nkatete kwa kwake.
0: Kwa kwake,
1: utele nyame. Kwa kwake.
0: Agora.
1: Ena anga filu kutuala nyame hile kendo kwa dira mumba. Njake.
0: Chokuba.
1: Wai wana kwa.
0: Chokuba shino vigba.
1: Ah. Yena mbava, yewono kuya kubida fitusu.
0: Nampoji.
1: Nampoji. Tistakasheshi kukutengera dolo.
0: Ha?
1: Tisti nyendo jendo tafana zona joni to viakuno. Tumtengera dolo. Tumu eno wendo kubona unyama ya kafayo.
5: Mwani matotemu. Munu asipi joni munu.
0: Kwa shateni.
1: Kwa shateni.
5: Maboti ina nosala pana.
1: Na atino visa.
5: Na hapana isho. Hapana siyani mabotini.
1: Hapana basa.
5: Nusia mshambo jenjo joni.
0: Nusia mali.
1: Nusia
4: lapera kulipa.
5: Lapera kulipa na mabotini. Numabotini.
4: Lapera kulipa nyeruye. Lapera pekeja fumayo. Wapua di
5: fuma na pua ndirukuda mabotiri yo basi
4: vino dikirana kuti vasiye mabotiri
5: ndukupa kokomela wa madoto yango
4: alikudesa mani nkuanika
5: roveja john sibaka yo
1: mazoroze mazoroze
4: mjao
1: mazoroze ndo hagar pano
0: hai hai
4: ukona bangala picha
3: na
4: kusuka msoro ngoti vantu hawa avadikano continua kupona
1: mazoroze
4: wabaitiradi wo waita nini hako
3: Kudini, sinda rangalira ndiyo.
1: Mwabwana shunda kufunche?
0: Nduya mumba, nduwa kuncha.
1: Mwabwana shunda kufunche? Nyama iye ya katuala kubisa mumba iya.
0: Kuhira mumba.
1: Kuhira mumba, kufishira suitusu. Mazoroje?
4: Mukuda sinu.
1: Nwe mukuda sinu. Kudumula msu.
0: Hapana boshtia?
4: Hapana boshtia sinu.
1: Takashayishen tusu.
4: Chachachini.
1: Takapose nduko uri.
4: Chachachini.
1: Takakutengela dolo dinyeru jojoni haivu mlongu wabiresu bela lakona lengle nyeru nangawa. Bera kuna siru?
0: Simi aloloshe, aloloshe mahala, ne wola uboni.
1: Ine itamareni, mayu. Ine itamareni.
4: Mama sireni mungu.
1: Iwowe.
4: Wapitati Japan ndia.
1: Waka funchwa ndia ni tuwala shiro zedu pina so. Waka funchwa ndia. Waka
4: wala. Zire zedu chini.
0: Zondoso waka tuwale ya
1: uo. Waka tuwale ya uo. Waka tuwale ya uo.
0: Mwanaka jiwi ya uo.
1: Oha waka.
4: Walumbwani. Nyechani kudule ni mbrediri.
0: Pashate.
1: Waida kudula chini.
4: Mkaji wangu wana kapeti.
1: Yani kudini?
4: Kunyanda wangu wana kaita ya fish to sukuji.
1: Kinyanda wangu?
0: Tezive.
1: Tezive.
4: Ndibake simbu ino wama kasumira ya sukuji.
1: Mashu waka umantisu ndiwe.
4: Ucha mimisa chama fisina chano suwane.
0: Mazoroje utola mkaji kena naina kubawa mazoroje oi.
4: Ucha kaitika.
1: Ay.
4: Nyama chao. ne bangala ndalojia yali nasimba kutakuwa ndini ndeni
0: tina tangwe ndini
1: tina tangwe
4: ndono tema chini ikulupato ndini
1: tina tangwe yete isivenye
0: isivenye isivenye
1: iho kutwala mkaji wako via mbaraka kuguma festa wenda sulo vata
4: madodo kulupato ndini
1: usitoka makanda nyama ya kafe yoga njoo ya wayo
4: avina maipinda ya kaviri kaviri kena kwa shetia kumwa kwa shetia kumwa
1: Majuo akaenda usivona zvegala.
4: Aiwo nyerari ndandikuti wapana.
1: Usivona zvegala.
4: Yo wapana chauno ito dzio muna chaifwa pano
0: muna. Mazoroje tikakubesa ndichona tusu hapa. Seko tsvaka bese tohisana madanda. Tishamwana shamwati hamuno hama. Zvopera hapa.
4: Ah zvakanaka.
1: Ani sei zvisiva nikunyanda. Kavona ngomaitire weya. Ai. Afina
4: majuwara ngatishwanane.
0: Tokobuye.
4: Ngatiti tsana rume. Zvopera pano mchezvo mchava.
0: Ati pui.
4: Ndakata mlenje bat dinyere mandi mwisalo mende komwe chazvipurira vanhu
1: zvale o kawuya kuti mwanakaji hato hupamusi ngatende komwatese mbaraka ungada kumwe nomukaji wako wowe enda kotenga dolo ovia pano omwira pamusi angalejela waziwa angaita kuzviendera maji madoko eya nali mumba mwake ungaenda naye kubaraka unaipa tsoma dodha wo kufa joni o nyama yakafa yoka
4: nyama zvo
3: Ndao, ndao nini ndine ndao kudini?
4: Nata. Itusu, tegera kaya mdimu?
3: Tohiri rashi?
4: Hai, kuna nyumba ya falasi du baba yu kuni kumnya matopeu. Hativiru kaya mtundu ndo matota ya, anaso karasi kumu akuanila mdolo daya, anando karasi ndobi ya kupinda wa. Ngoti maningi makiri yado wana lumeo joni ya.
3: Anta, topindashu kwa gara kaya mdima kuye?
4: Nata kaya mdima, kuna kwa itikali zondo zishu. Aziki tika pakaza dipanya dipopu wapa? Anta tibiru huiri na wisho kugala kondoi. Tindikana kena kugala kamisata zina inu.
3: Anta kontao yandaka kanywa wea ndishpesa kutindiwa mungu mangu. Anta ndinu itaudini kukutipisha salamu moyo mangu.
4: Iso, sinaini nisa. Nkomundini kurupato, ziri kwangu iso. Unovana ndini dispesa ndaita kamwe, ndinu itakatata. Chao noda kumbira, usavunja mundu kutindaka jipu.
3: Le kunyumbeo.
4: Uda kufunja.
3: Ndada uvunja mai vakandibala.
4: Iwo isopo kubunja mbia mapuanyi para tende kupuwa mtombo madani wanangwa yawi. Para tamo kupala kwa shifuga.
3: Hey, mas nini mumango nini misha inopera.
4: Inopera unendo kwa kumatata mabiriwe?
3: Nata inopera. Ii, inopera nkukuti ndino msote sa kudini mbazano mkepo na maparaji.
4: Polusi tukubudani mtundu unu.
3: Anta
4: inini wale dolo ndalegera. Wale dolo ndalegera. Inida unkwena mgeresa ndifidira mnyana mamwari.
3: Antao ini nivo.
4: Iyo mkwena yungu mkireza tifidiri yungu mnyala mamwali. Ngokuti mnyala mamwali. Apana ndhangu ishinga podwi. Apana ndhangu ishinga tungeki. Wakamba kona mwali asinyiswa simba riesi
3: nisatana. Apana.
4: Awonu jandaka itale so nisatana wakantuma. Ini ndemwila mabao ndemwila pamusi.
3: Kakundi teka teka.
1: Kakundi kintisa. Wakaravata. Aye Mzambiki mdaka ajamashi. Aye barilino hili. Ya. Nuhona na mangwane.
5: Kanaka,
1: mbonga. Nwana na mangwana.
4: Musaya, musaya, masaita kunini wea.
5: Nata, vapira kulipa, mabotiri, vatopira kusia. Nata, pachinazo.
4: Okay. Tamusia ni, kili tese vapulikili vetu. Mchudo tola, imi muli pa nyumba, pa hukama. Mchudo tola mwana mjimai weni mwende na ena kubari. Shaka shaka. Isso acha que é de cá com a maçã de pichinho, mas não é isso.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene chakuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji pinachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pinampemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama la nkuku neyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nkuku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Limumbweni.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, ngabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Limumbweni. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mwuntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ndimo mwene.
1: Ndifu ndifu ya Radio Mosambiki. Tatuma na chigaiku cha UNICEF. Pedzero na mabasa ungumi. Wa mbozi ndi mbuya ndaluza kwa mabasa ungumi. Musanziwa.
0: Bwera kuna chitefi mbalo madistritu ino ya Sheringoma, pando panyatakadosh. Nkadamu watu wankulu, nkadamu wankulu kakamu. Zinachi ndi Rogério, Gabriel, Matush, Matralia. Ndanatonga malokotoro ntsena, longa chizungu, chisena, chindawa, natonga ndi Rogério Matralia. Ine ndi nambalyango osho ndifu bala tutachita mbusoro chikulu maningi patipate mpreze budzeni muradi Mosambiki. Ndifu mbuti budzeni tabalo atirawiri maimbu na baba kwa za kutibala mwiri matu basi. Mbwenye mkabi kuzo kutangwanchi mboza kulonga chisena unangwa songa chindao. Tabalo wa mudzu budzeni. Pa muntu na muntu. Na kuti muna muna sabusa kurusu ache. Ia busa kurusu kulonga chindao. Inde busa kulonga chisena. Mudzi ndubo dzeni. Ine dzinanga ndini Nishu Karimu Ajap. Ie dzinachi mbani?
2: Inini ndini Jose Manuel Bongo. Tazwa masoko kutikuno kwa kangwina kolera. Indende mweni nushupa. Inunesa shukuruwa ni maningi. Ndijona mkati mushinangwa kulangana kupangirana. Choradio Mosambiki. Chisena nuchindau. Tishibesu wangu kutuguturu mabasa ohome. Kumenengera no UNICEF. Talangalija kutigume pano panyataka doshi. Tinomuda jona jeti se kutigume pano. Tijijisani kutintenda iwali ipere. Ngokuti pano panovereketu wa chisena. Inini ndino gala paasi. Kapeta ndino besa hama yengui kutimabasa famboshoni. Kutituwati kubisani jakanaka. Nishu.
0: Napereka takuta kuna ze Manuele nyataka doshi woye. Alonga ze Manuele, alonga bongo kutichila zesabano chakuti chakutoma. Tukufuna kutuoni imwe mbumbe nyataka doshi na ungumu na imweleru. Ungumu na imweleru mkwadidi maningi tukuti na ungumu no munakoza kwenda kalima. Na ungumu no munakoza kwenda kasaka makala, munakoza kwenda kameza. Tukuti mujesi apala na fipano. Mbwenye mukaduala, mukadualirwa, munakoza kwenda kepata padza. Nkabitai. Nyatwa da zesapano ndi nyatwa ya nyoka za kwenda. Kolera ndi utendo nango. Wakuti usamala sumana ya mumbu mundu mbuduwala kolera. Nsiku zingasi. Mea ora basi. Mea ora basi. Mukwana basi. Majibese pananzizi hapa. Wataniwe. Wagwane rankono. Ifi netu kufuna pepi. Taviranda. Alonga mbu yandaluza. Kuti ndi utenda wa kolera unafanu kuno, waoneka kuno kolera, taboresa baketi hiri, antu kusamanjade kuno. Mbwenye funati ziwe pa mbozi wa imu alipano. China sosa kolera ndi ninchi, tangwanji munu nyataka doji utendo no wa kolera waoneka. Mbana daduwala utendo kolera, mbana daduwalirwa munu nyataka doji. Ife buka kwatu panu leru peno mangwana, kufuna siya munu nyataka doji. Nkabevi kolera, munu nyataka doji. Nkabe viula na kutini panyuba panga nkabe chimbuzi. Mwansene mwanapi hapa ta?
3: Inanapi.
0: Mwanapi?
3: Inanapi.
0: Amuna kutoe kutanapi na kutana kuba chimbuzi ndi amuna. Kwa kutama furati ziwe kuti ndininji utenda wa nyoka za kwenda, utenda wa kolera na chaza na mai mbozi hawa. Nkazinguru, ini ndapata imwe, ndaona imwe kuti imwe chimbuzi mulinachi utaye. Safuna nisake kuziwa pangona mutipangi, utenda wa nyoka za kwenda ndininji. Pia sose katani mbalo mwanyataka munu. Bukira leru mpaka tsogolo. Nedru kufuna pontu kuva kuti munu nyataka. Muna pontu nyoka za kwenda kolera pakutoma dzinanu.
4: Yana.
0: Mai yana. Kolera ndi ninji.
4: Kolera isabwela na uzendu na patefi pa nyumba pale. Mm. Safuna tsoko maparato na sabau. Mm. Mbuika padidi. Mbupika pindu padidi. Ngasaka masama mbutsuka. Ngamave pale. Mbubui.
0: Imbani manja kuna Mayana. Mayana, kazikikane mwadidi lekane chita manyadzo. Ae? Longani pina dziwemwe. Mwavada? Lekane chita manyadzo, Mayana. Mwadani pondo. Ae? Longani mwadidi mweni kani ntima pambutu. Mayana, ndilangane nipangono? Ndilangane nipangono? Ae? Mwandilangana? Ikani chifuwa chano pambutu. Ae? Uzende ndi unasosa nji?
4: Unasosa kolera. Ngamawe pali chakuja safuna kwa damazi mbusa manja. ungamave pale mbukweta maparati mbika padidi. Mwana ngambuka mbaenda fora kule ngabuka kule ngabwela safuna samanje. Ungamave pale iwe mbu ngabuka mbaenda mfora ngabwela kule safuni kambu samanje. Utairi panyumba. Ulimpari padidi panyumba pale. Ndi ungakonda chita pepili ndi pinabwela sanji. Ndi pinabwela sa utenda kulela na uzende upanyumba pale ngakonda kupasasa. Kono kupasasa ngira.
0: Kodi fora kwa chikudu nange mwe fora nchimbuzi fora nsanga?
4: Nchimbuzi. Ah. Safuna kwenda nchimbuzi. Mm. Ungaenda fora nsanga mbuenda kaita nsanga mule ndi munaburesa matenda kolera. Mm. Ago ungaita kwenda munatirina mule matenda kolera ala satani asamala.
0: Mm. Mm. Imwe mayana nchimbuzi munacho kujumba?
4: Ifana nchimbuzi tinacho.
0: Mm. Mm. Mbana ukumba?
4: Akumba ni mamuna.
0: Alipano na ife penu kute ngabu?
4: Alipano.
0: Halibana?
4: Mm.
0: Oh, imbane manja kuna mayana kunyumba chimbuzi chilipo. Nkazinkulu, ifu nacheza na mayana kunyumba kwa pionseni ndipindi pia kukwana. Imwembo tukufuna kuti muti pasirembo nzero. Eh? Muti pasirembo nzero.

0: mwanyikiro kulimbumba mwenzenu munatibva tabwera nsiku ya lero bwera kudai tenis dadzandeka tayandadza nanza ngapambodzi nanzache analongeka dzinache
1: ndimwena yekuvhara Mozambique panzidzo ndikufikadi mizimano inango pinde mabasa malongero nchisena ya mwambo kuti pedze pantsiku ya lero ini zinanga ndini Markeza Mari kune mwanseni tambirani mkono madyo
2: Botad, kuna Mozambique nsene, matibesa didi, kuna Mozambique nsene, zangani pani Isabel Carlos Frank Listorcida, na kumayikani mwasene,
0: mtupu,
2: ngongoda makupwa.
3: Bondia mwasene mwativesera, Radio Mozambique, tabwilambo tiza perekezembo mwamba kutipeza, ifembo tabwilambo na nzere zinangombo tipezane, mtupu wanga ndine Chirenji.
4: Zina
3: ndine Francisco Filipe Paris.
0: Ine mbwane tsogolera programa dzinanga ndine Dominga Emmanuel Nziza. Ndine mbani. Pembwe dadzana ife lero safuna tidziwe udidi na wipi. Wakuti mamuna nankazi angasembana. Pana mamuna sakana anachi, nkazimbo sakana anachi. Panyumba pale pangasweka chintu mai uya sagwesera maningi pambazira kuna ana mamunoshi. Majimamunoya anankazi nkakwa pambazira. So mkazi uyu ndiye anabusa maningi makaka mawawi akubvunza pewa wana anakupana sabaichi, asabaichi, asabaichi. Safuna tidziwe udidi na wipi wapintu nongana pepi. Anzanga sheni.
1: Ndimwene anzanga munhu studio Radio Mozambique. Mukutiva kuna imwe kuncho kumanseni pa programa mwambo kuti pedza pantsiku ya lero. Ini ndinawanga na mafala mangasi kuti kazinji pepi tisapiona psetika mpisa anapiana kuti abwira pana kutironga kuti anapiana nsena mamuna ngabe lemeza kazinji angakana madrashta pepi tisapiona asakondira kuja piansen pinaitika setunduswa pepu piansen pinaite mayushu nguchi asachitisa kuti anapiana hapa tamangizwe pa nyumba na babao. Mbwenye alipwa baba nangu angasweka nziru pipu, angafika panyumba, angapangwa, mafala nongana au tambi, kutia nakwa seta chakuta, seta changana chire, baba ule satoma pindira na piana, mbaona kutipepu, anapiana alafu na fuzi banja ina, ya babao na mwanankazu na madrashtao, mkwana tu, pepi kazinji pisaitika. Mbwenye mayo madrashtao nsene, ngabi komero atai kana na piana mamuna pepsi apiona sipintu pia kubva tai pepsi etika mbutu zizinji za kusiana siana madrasha onsene ngabi kwa nisa kuoya na piana adagumanei panangu wa mamunachi asa kuira maningi kazinji kuna anache sapidziwa kutia na piana asha abuka mimba manga asa alemeza nguo asa agulira chakuja chadidi angaenda kagula mapaa huku anapasa nache na mantega panangu na madzai mwemu anapiana mamuna, asa ngako apasa chintu, asa pikira pala panangu na munyu, mkwana tu. Pepu ngabi udidi chai pana wipi basi kuna maya nasa ita pepi. Mbwe panga kana, anapiana panyumba, asa peza. Maya asa kapi achikule, anapiana baita basa, nondi udidi. Mbwe nji pepi wakulonga kute anapiana kwa sa ita tepa, ndipintu napia kuipa maya Dominga.
2: Nipana kuna kwanga kuti na verdadi mapisa saoneka ntango ningeneo. Kuti ya mamuna na nkazi, mamuna mbabwela na mbakana na pianache, mkazi mbakana na pianache, mbaonana mbakabu zipeni. Maisaoneka kuti na verdadi kwa napiana mamuna sa tabukadi, tabuka kutibwela ni mzaoni. Maji natepa, saoneka kuti mamuna angabuka kubasa, angabwela panyumba. Anapianache sa toma kufunza kuti papa, pinachika pana tepa. Maina kumana paya nangu, asapuaza anapiana. Anapiana batan, batabuka. Nkaku vesera pinolonga anapiana. Ande kutanapiana salonga kupia utambi. Majini na nsiku zinangu paya, yu nunga paya mbuzuo kuna verdade. Manapiana, siya nkazu, ushuta imba nkazu nangu, siya nanaimi panangu asweka. Entao, tiku kufungula makutu, vesera pinolonga anapiana, yu nunga mamuna utomitani. Utomi resolve patikana nafuna resolve problema nayo ndiyo ninga mamuna kuti na verdade nkaza ngabwana na piana ku nyumba asaona achi tangwa davira kupa ndiye pakubala mamuna sapizwe kuti asenda kubasa angaenda kubasa pinabwere pinachitika nduli mwachi nkaziwa enta analonga ndiye na piana ta tinku vesera imkudi kuti imwa pai imwe mu vesera pangona na pianano muone kuti muresolver ntangwe ne thangu na verdade ungafuna kupiona pa enkulu munagumana mwana dukutu mwanako manje mwanachi I limp ilog unobziwa kuti hapa hapa nepi kufamba bo ntao munatoma resolver na na familia nsena ona kuti panangu pitwezi pi Canada bikana bempinde kupulungama
3: nditepa makani ngananewa asadzidzida pangono ntima porque tinga semba nkazi na napia nachi bibwewa na napia nacho ensendi ya napia nato anakala mbuto ibo zeni akwa tinga buka pepo tichite usanguli huyu anaja huyu nkabe kuja huyu anaja huyu nkabe kuja o nkabe panango nduyu atani akwata pinhi penedima heo pa kwa papa apale angwa ndu unango tea tinga pambazira huyu akwa ife apale tinga fika tinga titomita piweza tuwezi kutipepe ndipio di o nkabe panango mwananga ule adawisa panango mwana uya adawisa puriki pinasembefe ya kazi na napia nao podi kuti mwana atife konda kutifuya maji mwana abu ya nankazi ule mbatifuya kupitani kupita wako atabala yu mamuna nkazimbo podi mwana kule podi konda kukufuya na chiteo kutepa angabwela mamuna mbu chila programa hizi mbu ntikana mbutani iye mwana kule podi zaji mwana kukufuya mbaza kufuya ndule ate pugulila foya iyo ate mbudula ponti cha maji mwana ule akadifunzeru akwata mahewa papa akali mkwatu mule mkwatu mule mahewa ale wangwa ndiye mwana gula lero langana foya agwera sistema ningana ene manea ningana ene mbakuipa maningi but kind tendency patanizane so ngoti unga kwa ntanga kwa kwa na matangache agora yembu huyu agwera mbana na pianache
0: ine mune na taira padalonga mwanzanga kuti mai pida vera nemwe naye mamunoya pangani kuti ndina ananga agora lero kupambazira kuna chitemu kuti panyumba mbava ngapita mbabwera dzaba ndianako thangwa dwala shavhi kunja chiri chinasweka pepo ndianako ndianango mamunoya muna masira kumpitisa pereza thangwira funa dzapatwe nanti mawaraiva pati mwana amenye ate menye nakupa thangwira iwe ndiye zonsene mamuna ngabwera puma dzati ta iwe cha ukulonga cha lero pano pasweka dinyero lero pano pasweke mamuna dienangu maya bwera maneta funa dzapati mwana nanti makuipa ape maji angachita pepi iwembo perezo unapitambo thangwa ngenda kuli anabvunzisha iye mphangwa zonseni izi usazibva nani ndisazibva nanga zanga nda kushitu munyongo lundiwe pitani mwanzeni agora mai muna dzaganya linji siani anawa thangwa nasodza posa ndipewa alikuja sanache na anakweni agora kuipirwa kweko mai mphanji wakoti mungaona ana hawa imu masa piliwiri so ana didi mpano panangu anu ndia danula muliko maja anapambazirwa ndia anu anganula penu abanji anapambazirwa mbawa mai diena ngu nsambo nonganono muna malisira pitana operezo tangufuna muza patu nanti makuipa pisa mwana na mafuta pano asabeche tangu tisapiona maningi pisa chitika akuona ntima nonganono mkazi nonganono na wengkazi wakufuna banja nao mkazi wakufuna banja, nkabi busa makaka mawawi nonganana, chingonongono mbanaku, chingonongono mbanaku, nadu. Tangwira pina busewe makaka mawawi, fashikonda iwe nkaku wafuna anawa. Ne angabwira pepa ale mbapidiri pewao dinyero mbajawe, iwe muntima mwako nkafuna, usafuna mamu noyo, so akwe anaku. Agora nsambo nonganono waipa.
1: Ndi mwene, nsambo nongo kwa kuipa kazinji. Inonga baba musafunika mutomiweza mafala kaka mwana dawadi tangu kazinji pepa sasikaoneka utambi twira anapiana kalimbatikana basi mayo mbakomera tangu china funeka zinji hapa asa ufunaona anachi mbachitira udidi basi mbwena anapiana nangu nkafuna kuti achitira udidi tai mbakuonda kupidziwa kuti anapiana nana pwazi mangwana panangu ndiye anafuna kuwapata nsenzi tangu anapiana zinji kazinji pia kapinu pia kumalisira anapiana sabalefi sikulongera ndewena sazikati kuza tai sazikapezwa na anthu anangu alipo anapiana nangu angazikakhalika madidi asazikadwala baba mbwenyi anthu mbadzuma pontu pachisa kuti paingano ali baba ngano maingano ule abala anapiana afundzisa madidi akupata mabasa mbwenyi anapiana nkhabi tsalakana kuna mewao ne tsalakana kuna baba mkono tu nditangwine kuti bwerani titi udidi kuna anapiana nsene ala mamuna anapiana athu bwerani titi udidi tangu mangwana nkhabi kupidziwa ndikupe anafuna kuti pata nsenzi bwerani titi udidi kuna nsene mbitekeni pambulani kuti ushu ndi wadidi uyu ndi mwananga ndi ambala Uyu ndi ngwama munanga pepe tash tash pepe mukuponya ntemo nonga ifi ndi fya nthumba kulu tisafuna tiwezi kuti ichi kutendi chinthu chakuipa bwira ntilemeze na piana nsene nonga na anapiana thumbu kubva kupha kudaita mai unango kupa kubala na piana aya ndikuomba kubva kupha kudaita mwembu mai pa nyumba likani pambula na piana panangu mungapika pya kukoma basi muna pasana pianano pya kuipa pile panangu makakama wawe mbumpasa kuna anapiana mamuna pepe simwadidi chai nonga ifi ndi fyandwa kupembera tisafuna tidziu kulemeza nzatu mbitekeni pwaza nzatu tai tangu ifita nsene ndi fyana piana mungu anzanga
2: ande pya vekadi na ini na inembo na kumerambo na mafara majina pereka kuti napidili kuna imu monsene kudakhala muna kudakhala kazi ana situasani ngeneyo tilekeni vingari anapiana tilekeni kwa vuya anapiana poda khala kufundu kwa mamuna kwa mkazi anapiana nsene mbatu anapiana mamuna anapiana mkazi nsene ifi tafunana mane adafuna nefi tifunane ntonsenene na anapianene ndao siku na siku tinazatana pina za khala pya bom mbonye pya kumenyana pya kutumbana oko pya kutuna anapiana mamuna pepe nkhadare akazimwe tilekeni chita pepe tikali akaza kulungama akaza kuti ngaona mwana wa muna mbaona ndingwa wachembo tepa tinakhala kuti tinakhambitonana anapiana aye tambe anadziwa kuti huyu ndi mamanzathu sima chati fuya tikoya tepa mwagulira vishidu mwanano mai gulira mvishidu mwana wa muna mwagulanji mopanangu matabishwa tonsene tineja sasawa kuna namuna kuna nakazi tonsene na sasa lekani kwa na manta kwa ya kwantai tikupidiri favori brigade
3: amai nditepa ife tilekeni sankhula na piana tukia na piana anyakusodzo ndi mbuzeni pai wao ana na piana abwa na imwe ale ndiwe ne piki nyakufuya nyakubala nyakufuya ndiye pai piki ya salutari masiku na masikati kuti ana piana anga kondetani akona tabuka na njala ndipo ningamwadia iye ali mwadia kuchapa mwense mulimwadia Iye mumbadia muli anadziwa tinata mbumba inaini mumbadia muno ndi mbumba yanga nseneni agoye mumwe mumbadia mukira epono nthonga mwemo pina kume satani panango papikiwa vine ndi nyama peno maye anabusa mimi mphalakaso zili za nkhuku zili pasa mwana uyu te iwe jawo hawa anajira ku pashtera anachilomudzi anajira pashtera iwe anyakubwera mbajira pontho pa meza mukwamwaza jana pia natepa jana anapiana ngakula asakula mpaka mwazana anadziwa tinata mako uyu akanimenya Macho ya sanimenyo, japeba anapiana mawangwaza. Pulikie baba pasembe iye, imwe mai, na anapiana anu ale. Ia zio ndi patanize nji, ndi patanize ubale. Ubale ja mai mkutana muenda kwa ufuza pontu. Ako muufuze pontu ubale, anapiana karatani. Mbatikeni chita tepu, mamizi zumu tinga kala. Penu ndi anapiana, tepa anapiana ja anakula na shungu, na kana nervo, ora zensiali nervozo ba shatiado. Tengwea ngotea, na wanisa nadiso ya nsonga. Kutea mai au. Basi yao tianga wei pina nchite ini neni sabi wana madidi. Asa nambafunza mbanza chembu, siya asafa kupa ye mwana. Mbola nkakuti ya profugate nsao majintima mwache ya sapa basi. Chii, paya nabuwa rasanji ya mendi mfunze mbu pia wanenelero, pia chitu wanenelero ini. Sapatu wambu maja, mindikaja, ota veji, anzanga lukuja ndi kutumwa kwenda ka saka mpiripiri. Haa, ndoka saka mpiripiri kuu, ndoku kapidiri kwa maingana kule, kapidiri munti. Na banda fati sinze pimpunga piatip. Inkwandu kumida ya tokota, mwana asha tepa. Muna mbulisira usiwa. Panangu mayawaji adafa. Mayawaji nea alimaso tai. Sembi mwana kala mbagalira misozi basi. Pepe mbateke tichite tai. Ife nikala ningendife andu.
0: Pai, podi nga kala nkazi mamfuna tani. Mashi mizizi nangu anano anga kupanga nichintu. Toma nimbo poto kambo. Pangunu kabva pire pinalonga au. Tangula ima mungenda kubasa. Pasa sala mbapa chitika pintu maningi panyumba. Agora kulipo mwana anga longa papa. Mwenye pano lero. Iu lukuntamangisa kwa tamuti. Chaka. Mwana ule. Nyatu enzene natambe, funa kupanga, agora imu pinangu pivesere nimbu kuti pinandipanga mwana uyu, ndi mwenendi, na kuti uyu na weme wachi, mapatiro na chite na dafuntu machi, jasiana, boini, ndito mitani pivesera, tangula imu munga pivesera maningi pinalunga nkazi, mbumupaza pili pinalunga nanu, dienangu muna malisira pero mwana. Muna gumana na amachi tokuipa majiwa kalina ya palano kote ya kushipirika lipenseni pinachitika. So iwo kapi mandari fumale na kukomero ananka zuli. Gopo nandi mwazira banjanga. Kunu ana kafuna kukuchenjeza. Kote mwenye pai pano pasachitika ipi majiwa katamangisa. so akakomera nayo ni nkazuri agona nsambo nongonono waipa imwe mai mungangumana mamuna na anache na ananumbu wawili na wawili imwe te kontari kotini ndina ananai mapatiro anachitemwe ano na mapatiro anachitwao tenko ikakotini ndina ananai chachepa chatane gawanizani sasawa nenga kalapewa busa dinyero kagula nguo gulirani onsene sasawa mwenye koti anga ndi anabvala nguo za shiki awamba bvala masakala agora won mayono ngafuna banja tangura iwo ngafuna banja ungafuna mamuna funa mbuna anachem agora iwo unadzasankhula so funa mamuna na anako awa ngabe nda ungazuno ndi shula dola ono ngafuna banja ono so alikufuna kukuprovetari iwo mulerere anache mangwana mbadza kuthawa agora iwe tekupidziwa kuti mwenye mangwana kuna mangwana ana anadza kusaranyari pai mukatuone akaone mwembale agora lero mbwife tadzakula imwene pe watu anako mbale tangwife tikamenywa tikatane funa kukupanga iwo kakonda agora pale ife ne anako pai munadzalonga pondo ana akundichena mina tani
1: ndimwene pienseni ife tikupina longefi tikulangana tira tipasane lusu chiri chadidi na chiri chakuipa pepe nduipi pepe akulonga kuti mwana kwa itatepa nduipi twera mangwana andu aphambulani nditangwine pidongefi ndulu mkuti bwiranti limedzanene anapiana aushwa mamuna na ankazi akalimba verana pa nyumba mbwenye mbitekeni longa pindu pya utambi twera tione anapiana basi mba tabuka papa dziko ya pansi pano if safuna titi udidi tangu mangwana nkhabi kunziwa ndopa anafuna kukupasa lusu pa makhaliro ako iwo panango wakalamba te panapyana ala kapwazeo panango ndi anana afuna kuza kakuona alipo anango asakwira ndeka kuyenda kupikupi na mwana wa ushu wa mamuna adagumaneyi pa banja pale neye mwanachi nkhakunchitira pepi mphapo mbitekeni chita uipi bweranti tipinthu pya kukomesa pa nyumba mali kakhala iwo ipira ukuipira na anapyana mamuna ale leka pangiza kuti munthi mwamwako kuipira tayi chanseni chinaguliyai usafuna upasembu anapiana mamuna wagula ninchi gwanda pakati pao gwanda pakati male sweka shaya anatafuna pao ya pezi piri pia kulonga kutia ndinachemera pakhundu anapiananga tindikadya pakhundu aya mbaona na masu pepi ndipikadi pepi ngafunika ta ifi safuna tilemezi anthu anseni anapiana anseni kuti akhale nonga anapianatu mbitekeni kuenda kaita uipi tayi bweranti tinipinthu yadidi twera mangwana anapiana ngakula atipati nsenzi unduli mwana pyanano ali basi anana zika poti kuzaka kuonani kazinji pilingana na pyanano ali anzanga
2: ande na verdade tu pisao pidalonga anzanga unsenene pisa jitikadi maji panango amayo orazino pode longa kuti majanea kutukwera maka kuna kazi basi kuna kazi maji kuna muna kukwera ntangu kuna kazi pikimuzi ndu unankazi muzi unakazi, mamuna ndia natakasoza. Maji nkazi kakali pa nyumba, ndiye muzi, pulisi tikugwera maningi kuna kazi. Sikulonga kuti akazi ansenena sa mba kuipa atae. Maji muzi unakazi, pulisi nkani anseni kugwera kunane, kuna kazi. Maji kalani mungama, mukoya na piana, manado nganzanga pakundu hapa longa kuti anakoya ntanga na kwea na pena cheni. Ntanchitani tepa kazimwe. Lekani kutipasa manyazu. Chitani pinalongwa panu. Papa mangwana mbanjani ifambi makulungama.
1: Inti nonga kundikunangwa nzanga. Kuti pepyo kazinji ndi setu na kazi tangu. Sika zinjimbu amuna panangu aseta mziriziri za kushu. Tangu kazinji baba ngaenda kubasa na piana sana mai. Penseni pinaitika ndulumu. Setikira. Kuti mai alipa duzi mkwana nditangwine kuti apa kazinji tiri kugwera kuna mai. Sikulongira kuti if panangu tiri kontra na mai alia. Asa itapintu ya didi anangu. Mbwenye pepe uipipi saitika maningi baba anga kakubasa. Mbwenye anga bwepa nyumba ndepe na pangwa mwana ole itatepa. Panangu atema nzache uya indaka boma cha vizinyu kule ya itatepa mkwana tu. Mbwenye kazinji ya maina achi ndia sanlemeze basa ngalongamu kuti uya itachakuti itatepa lena. Mali kakandi mwana achachita, asalongiwa ndi mwana mamuna mkwana tu. Kazinji pepyo, piso itamaniki na mai, tangwa baba asa kakubasa mizizini. Anza angendi kafunonga tepe, mwakumalisira, zinanga ndini Marikeza Mari kuna ima sensa wa madidi.
3: Nditebo pa buka kula ngamba nzanga pa kundu hapa. Ife ndife andu. Anapiana sakani nga tempu ya mpepu ishi. Nebuti tinga wafinika manta afezi unangu unakuya ladu yako na unakuya ladu nkabi. Tinga kwa tandi manta tifinika tensine titani tikwane. Ne mavizi nyumba nga onambo chii mashipale ninji pikuchitika pepu. Asa chimwane ya takufune soyo asa dungunya nyumba kwa chii mashipale minachitika mbupale mpemanyazi pio koko. Agora imwe pai na mai. Musafuna mkale mdari muda patana. Agora mai imwe munga kalambo imu. Munyeleze mpidi mbo bini yao kuna anzanumbo. Chii majine pamipapanga po na wamunanga shaa nendu kwa nabona na ipia nani. Ana upasa nimbo nzeru. Ife mba radio nsambiki. Ubila mbo na nzeru mbo basi mbitani. Mbika kutimizila nimbo kutimukale antu wa kulungama. Mangbana kulimangbana. Ana kufuya nghao kukuziwa. Zinanga dine Francisco Filipe Paresi. Brigato.
2: Ine pano ngacha kulonga tae penseni pamalongio pano. Ana makutu anava. Zinanga dine Isabel Karsh Frank Listorsida. Mtupo ndio makupwa.
0: Inembo, panafuneni malisira ndi hapo kuti akazimu banja mungai gumana tengi pata na manjamairi. Pata na manjamairi ngupi. Ana anagumane mwale teko asasanya mwadidi terapie wawa kufuneni mbo. Tangwira ima mungatoa masaranyari ana. Pai ule, anapanga mbo na antu kuti mwenye pai. Kala kwa chinangazi ndi kupi. Ima mungenda kubasa, panu tisaona ipi. Agora mamu nuli jasa kalambu mundu kubwerera. Anakombo haa, ngadza afunamu. Tangwira iwe mai ndiwe kutoa masaranyari anachi. Agora nga kabanja mai msefuna. Kwa tani ana awa dagumane mwenawa. Muchite onseni mbananu. Kwa rakoti banjanu hii kali ya kutapida. Mbweni munga konda kupichita pepe. Anu mbadia na nyama zadidi. Awa mbu mwapasa mapape. Mai banja mkuishitra gari mweka. Mkuishitra gari. Tangwira mamu nanoto manyerezera. Anasodza kumida banu ndini. Majananga sasala mbadia minga. Ana ali mbaje nyama agora kakwa jinanka ziwe pandukupi agora mai ne habari ya jimamu no yanga kuona ni mpodi mabalika tani anakusaranyarini alirabalika pezi byaje machi pana basa bi ana alikuwa tabusa agora dzinano inaoneka yashushu agopia didi funani ananu funani mbwawa parakuti banjani khalimwa didi ine adetsogolera programa dielero ndine Diminga Manueli Nzizi anapata nchinu kule ndi Luigi Marijani Pedro Mateus Salani.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwe chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi.
2: Mm.
0: Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai.
2: Mm-hmm.
0: Kama langhuku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wangkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
2: Mm-hmm.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilikerira wango wa muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: andaiphatha.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senzekero anu ampira. Ivi piripano palemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
3: Kumadi, piru mwadidi kakamu. Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safulika mangio chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi.
2: Mm.
0: Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mm. Mwendo nangu, sida ugumana tai.
2: Mm-hmm.
0: Kama na nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendo nkuku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
2: Mm-hmm.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: ndaiphata.
1: Siyo vako phata mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, ngabe pangisa kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga thangwe ya posi ya ungumi. Tinapa ndili kuphika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imo pa masenzekero anu ampira. Ipi pilipano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chemera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ralonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazika tshaka.
3: Hey, yavu. Ndikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna kudza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwezi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.